0: Au moins, mais bienvenue.
1: Nawa bien, nawa.
0: Tu savais. Nyamhanga mutoka viusi nawa kera na kera. Mwashicha Bikira Maria Mubuyanga, nyinya wa mwala wawo, uka mushambiria mubere na mutema, umubushike bwelubula. Tuka kushaba tute, utuhire veru vyoshi mwengumbu ye vebuya bwelubula. Tuangashangira naye, ubushike bwa nyamuhanga. Omomu amewe tu Yesu Kristu mwala wawo, oyole hona ritabala na wu, umobu umawamu timomu guirire nyamuhanga, okoveremo neveremo.
1: Amen.
2: Ametu wetu, atolere ituwete ya ondeke, tuangatoka erihulikirira amasako mambere. Nago, akandi tukaniria kumaria oyo nzoka ya tsura ikasondeja omwana wiwe Maria oyo kasangira okubutukibwa mwala wiwe Yesu Kristu tuhulikirire veno vikandilwa amamasako weri kumbulirwa lya Yohani Mukwenda kihande kyeri kumi na muguma Omulondo wili kumino mwenda, nzuko yago, etu batukira okochande chiri kumina kibiri. Mulondo mumbere, ili hikoko chitu echembere cho mulondo wendatu. Etu achirukira oko mulondo wakabiri, omo chitu echawo chembere na chakabiri. Kali chetu itwebu usi, tutea matu tuhurekirire.
1: Bura mwami omuombe wawo anakuhulikirire.
2: Obuhima bwa Nyamuhanga mubachingu kala omalubula neryo. Eche kabi kendaga ne yiwe muche ikangania omobuhima bwewe. Eche minkalo chinene mucha huluka omalubula. Omukari wambikia ryoba, omugenda emusisi ya visando viwe. Noko mtuwe, imbita yesio ngununi kumini biri, nemo kure, neryo, anamo yelakira omubuwa gari, nerekunda okwebota. Neryo, muha huluka, Eche ndi chiminyikalo omolubula. E ndioka nene. E isasukile ngomuriro. Ya mitu irinda. Na mahembi kumi. Noko mitu eyiwe. Mbiti irinda. Nomuchila wajo. Akakura. Eche hande chakasatu. Kyoko ngununu sialubula. Nelitu ungeriasio okochitaka. Neryo. Endioka. Moya singama. Emberesi umukeri wabiu kabuta. Iti yangato mera omwana wiwe anabe mubuta. Nero mwabuta omwana wabulume. Oyu hamwirwe elisunduria. Ebe handabi omumutsowe choma. Oma na wewe, mwahekerwa hakuhina Nyamuhanga, hakuhine chitu mbichewe chowame. Neryo, omukari, mwate mitomalu kwe sese, eyo Nyamuhanga, avya inyabili mute ikaniria omwanya. Nero mwono wa, Omurange munene omalubula akabuwate. Hatia wahikile obusabuke amaka obutabari bw'omwami Nyamuhanga n'obutoki bwa Kristo wewe. Ekyo nikinywa cha nyamuhanga.
1: Nyamuhanga wasinja.

0: Tata wetu, e Maria urisiki bawe, owa mewa uwase, eviso ndire vikoreke, omoche wongo mulu. Utwe munabu ire, evele vetu vya vuleche, utuwa nire kumalolo wetu, ne tungo kutuka nire wakati wali. Kande siu tuleke tukwe shingwa na mahanuma, ipo utulusayo omobobe, amen. Tukakula kera mwame tuti utulusaye omobobe vosi, omobuenge vwawu utuhie mbolere yomome ulo yetu. Tutoke eviro vyushibu shananu vwe chichavo luko uluawu, irilua omomalolo nerika kiribwa okoto urusho shishoshi. Itunalindirire na reyiketera, eriashari umusha vuli wetu Yesu Kristu. Tukasababu sana nembolari omome tema yetu, omove haruvi utwikere mutuka buatote mwami Yesu Kristu.
1: Iwa wabura batu mwaba wote na mamasiro buholo na mwaba buholo wae. Isi walevali malolo yetu na huwikilia buwe eklezia yao. Uleke tekane ibiengu mangu unesu ndira uti.
0: Mbolera yo mwame ibye nenyu okobero byoshi
1: nawe ibye nawe

0: Misada ye kandi tutese ehoro ye kandi jada twite ehoro ye kandi jada twita e corona e yasera lohandie na wabola e yasera lohandie erezunga bana dadre karikalire kababa no tata bakaye karash kande na chekato chikande vanike chachata hawa wande oh west
1: Sinja Ismaele mwana
2: nanga. Ikalwe kake.
1: Tukwa kalwe kake. Sinja Ismaele mwana nanga. Aho unabia Ismaele. Wikale. Wikale aho unabia. Aho unalu wikere. Bo, mama anwarite. Ngukono nalia buwa. Ngukono nalia buwa. Nete deja abagra partener. Abagra partener abaka apuye ekosere yolusengo. Omukekera wa mezongu utangawusi nko munashi abrihika. Inga, omukekera wa per directeur o radio abia brihika ngoko munashi sivile. Omukekera o wasere Uganda eir Charline Madeka na wa brihika donke puro apuye concert. Omukekera o wa papa Angelus na wa brihika sivile. Au wa mezungu futangausi wa per directeur au mama Charline Madeka au wa papa Angelus abrihika ye papa Kasero Mutsuba au pine original eye double life atutumwande ke ko $15 mubande ko byala okay esho sinanga sine mo byala donge sine sinanga sine mo byala onko tukandiko mo dimasi na sa itwa sana chitwaongezia shoko pasko nanga rudo semene no papa Kasero Mutsuba merci to mabihande ke $15 Hey, kandi ra force. Donc ça veut dire qu'on a nandika tutu 20 mwa 15 na ruya bya 5. Yo ichishia pour mobiliser. Aba ndibo sheba kana semera lusengo na bakole bwe sho tuchise ya twanzira lusengo tu sa. Na remia tie. Je sais que bakande kola. Tukani songa même plus que ça, même plus que ça. Alors nani ali haikwe. Mwere tuberekere omushakulono. Omushakuluwe owe nani owe. Owe akawa teforme ya mabeha. Sina shibwa makwatsa ngo namundo songeka me voilà wase hali micro mushakulu wase hali micro abo baba shakulu babiga erilwe kerana kera tukakutuka batu tikalibo chikwangura tukalengikana ya chikwangura ngo na mahika ndeke kalibo na mahika kalibo sio komole kalibo si voilà aho benendeke aba kabitsele wabushi jorjina na buri kalenga akasereka chirachera kalibo Anorite wabirihika, mamae Frazina wabirihika. Unge chia na chine mkota ye. Sawa, kalibo sokulu.
2: Sawa.
1: Muabu chame na baka kuhulama.
2: Maula wamo kambale vake.
1: Kambale vake.
2: Kari luko kanisa ye kulamba.
1: Eya basebe ka?
2: Eya basebze.
1: Hey. Abasebze bashikia kanisa kakabo tukasa.
2: Yeah.
1: Chekale kwa mzia kabo atirisele kukanisa kebulamba. Kanono kebulamba ira makanisa manene. Ineche yetuwe sektere ya bulamba ineyo. Neribu ati ya kukanisa.
2: Address.
1: Address.
2: Mwaka takeni ya menyo.
1: Ndiyo, merci.
2: Noonyi imbre ya Munzambaye.
1: Munzambaye.
2: Ndiyo.
1: Anduka wa muanyuka hika.
2: Merci.
1: Echilechilo mwasa na madikoro. Naya kata ama vihika. Anduka wa sinja.
2: Madikoro yo.
1: Ukatu watu olu imbo. Olu uleta tarisa ya moche. Ndicha munu wira.
2: Ndiyo.
1: Kalibo.
2: Ndiyo.

badi Rodriguez ama utatu uta kuwo akakoma yo mundu yondeke wa mabi ukalia na lukondi bakambwa rengo kapi ukabire ngo kuichira engo kuichira wa mabi yakuyo ukaluwa ukabwishi kusaba umemusasena namo yetwala tuna uti kuandi mauta ka uti ba umuhayi umuhayi tuna uti kuandi mauta ka kuti ba mayaya uichira ebufungu busere bi prodike amayuta amayaya yaya enda mabili ikaloma ikalo ya lamu ona mahandika ati niko nakufuata sana mzee Chenaba ni namba 1 tuendelee kumlombea buni ashatusaidia omru yoyo yomo luna shima ati ne bunia Chenaba biri weti che bandu be bunia ario bagala betru bale betru bo baba endambie no omula biri obuhingania Erila biru buhingania. Tasa wole tolufranga wole roho wetu. Neruwe ndi wye ulai. Inimeru ni 09. 09-93. 04-15-91. 09-93. 04-15-91. Kumunda mahandika ati deja. Tulikuwa natusha kuchunga sana. Ile emisioni yetu siye wafanya biashara wa mungini ya Butembo. Na ile mezo ya Chenaba. Ni yetu siye bakaji ba mu vile ya Butembo tunazoea kuuzia pale na tulipenda siye wengine alituevite kule auberge na nitinjwe na mtu agendayo mtu ayayo tuenda na musha kuluwa ye kilumbiro mtu alangiramia singo koka yetu ala au ndama handi kati papa mheshimiwa muze Chenaba aendelee kule aache kabei tu vile Atia amusha kulware kakabe ike skala. Ama utano vatahi skala. Kashare rata. Ayu waka ula ula. Uwanze rira ngura kuo. Skala. Njyo mafuta ya kweli kweli. Rodriguez. Ya kweli kweli. Ile mafuta skala. Ya murefu. Ya mufupi. Kalika kidogo. Ni original. Ni original ba ala betru bale betru mwase turangura skala mwase tu ikivesteline mwase tu ikepomade epomade heno yo mushonzure mushakulu Chenaba abarheleta unde mahandika ati ule Fauste wa kushinda muduka ne mtu yangu ninakuaka apa musimba ule mugarso anayua kazi tena najishusha bie niti ii na ikuni nationality Hana banda babi umaduka mwe yiba heke baye heku dongi bayi kokolomya kurengano mpatro abantu betro erwanzo ku mama na bale na bandu bafanya kazi abushiba kende kupokera na mutimama wo mabambu i karibo ambu karibo ni mero yende yenunga bahayo kunda hakano tere yende ya berho mo morero ewangana berekero no kwenu ni 09 nonante nonansete trasete 08 09 90 97 37 08 ayo ni numero omabela okubendro na rutu kende kusangerabyo etwa kuboherabyo iwagende wo yawulya muruka yedurba na biri bakanganisha na bachingwe abantu ko holomo bangorobu kumubana shima bakabati i nabo mbere shiriti mbo mumuyiwa na Butembo bakawanzo ha wetu Chenaba ha wakatu ba Chenaba inga shima boshi abahingania aba kana turusa omukomerse wabutembu wena batunga owushiyuka nakoli biashara wa Butembo omukomerse wabutembu wena mufanya biashara wa Butembo obuli mundu omurchinga rewe omungwa mutsomule umuhingania wa Butembo nje banashi nababere nibi abanaberena nabubwira nibandu obuwena kutsebo omukomerse wabutembo uwena kutsebo kutsebo kutsebo ngabwanete ekyo niki tumbi kyenyu inyo bahingania abande engate kirishimaryo ko onde mwanyimbwirira ati atinayo atinayo aka wanzerera ngororo mwa Chenaba abisharita sok toke parcel lakini abara ole parcel anayashi anayashi sina ndihuliri na rewe atinayo busana akabere woleromo neruna namwita o 0.5 e dollar Neruna namu falo kukonti. Ati abiri yelevia. Umabiro verebe. Abiro sunga ka triangle. Na inge wanetinawu.